bano obebo ho kwawie ya na nso na me bedru ye ama fumu bano ne hu hia ma agen kwa yesu ama wo hene yesu fa fumu bano so adene ye ne ma akese akese dia wonderful sene no ne da so asa e woni pani so a woni da so ne yurade e wadi be sano no beti wa frem ponchira biara mu amane biara o ha biara da wo so no se wadi sane me dia na wadi be sane wo so so da fo be be bia me ne nua no ne me mampo ye da awre ho nanso na wadi de me fa mu se de ya metimi adi adanse ama ono asafo wadi na wadi ya de kase ma me na o da fo wo so wadi be ya ma wate ya he cho sam ne ma lies of me odi na nan na so abra yesu dru han mo ma ta ka che jesus said e ra du han man kam na lies us and ko wa na so e ra di ahwe ne ma ta kan e no

Emra bi duye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanchen o sresradie oni frani ni nia frani batin na sa ni frani no no o sa tin kwanchen na o sresradie no na nipa ni se o betna ho akwawie ya na emra bi duye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mobo na Jesus jeno etin ani mani frani no osa besa sign I want to be a fool from many people be who no mo ka se ah enya kwa we no na na nia frani ano tin kwan chen sa sresrade no lebi si ayo no abi su ka se eni wo no na wo jira di awade ho adanse mo mu hun se ayo no na awade aye ne sa ti se awade agi se ne frani na nsa wo so ade bi aye nchechire ye aya mania eda wo babra bo so no ewurade be sane wo bagi wa frimu.